0: Bara biashara yeule, kawusinya.
1: Maya.
2: Runja yolo urmasa ilanga ajo, ore ndoki naji urbishi, ne ndoki ya maana.
0: Nigibora arumengula, niginyangro, apendo ungishwa.
3: Tengitenuno rokiti, wesa buga.
4: Na jesana nukiti, ore ndita nigisuma, na kibu nundu arumo, naji elogonya.
3: Kanyu ina nigire itumbolo.
5: Harola ranyeni, nara producer, losing kulosi.
6: Waramuara matia.
3: Maya. Yodori, olashe lengiteng, simel olisendero, so mwan enka kenya, omela Show say siete endama.
7: YNFM. Ewangan olo show.
8: Ewangan olo show.
3: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
6: Eremaya.
3: Kira nambana boto olo show lama.
6: Asha mo intubulu yoga. Inta yok nambana bo.
8: Mayan FM.

0: kita nga sorbayan aru ti dialo ni jalo tuang ne ngendo gelala syara demagen
1: eh
0: yes
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Tiang. Ila yauna sasa ene wijiniti.
1: Ala yauna kai nenati.
0: Namara nakata kenga nginyana nikito yuduiti arake ai wijiti.
1: Ada hava na sangkai na la dawang kang tuwa na kama na lao ala gara na la ego kama gara. Alo tuwa na uwa na gara.
0: Yes. Amen, amen. Tengkarna peyes. Nau kita jangkai nungai.
1: Ada jangkai ya, alai demani.
0: Walai demani. Papa jangkarna peyeso. Asyik jangkarakin anasyakin isyo. Asyik jangkarakin niraiye ay demani. Indi miyanga ye belege nyola rabal nenta osotua nde me belege nyene medie seriani nepek eseriani ashira nkara gina na sinkaino ankayai olairoria ni ashira nkara gina ruru nyogor mari lenye tankarne ye sore mu na shage nisho me do rinyo gno yo poke ngai or mari lenye rena kata oti yonkwedo tankara gina mere seriani tankarno laitoriani asha maira yankai ne medio lega laije ye Tangkarnya ya sempat bagi romano. Amen, amen.

0: Palengo ni rabai ya sauni ya gaganya kaji Timothy Turikano lani ngoni mairi ya mari maisho la montu ngurruki nangas na kaita yulo tundurubum. Ralio la rabali siyasa wempa sharia siyasa tira na kwa gafana ili akaundi ya Kajiado Joseph Lelengu inaburubunge ili la usaini ili ya Kajiado kakutole mai mai. Andra yor magret njere megra na ka seba yunchu kuri hemba ko ngu siola lele mposel to ngalonga e ka county ya Kajiado ele monai bernyi na korga fanai le county ya Karen Aro Patrick Ole Ntutum e bernyi sene rai gel no repair to biko ta ngare do ko yenge ngasie nyene na do ror bunge ile lo sa ile Kajiado ko le mai mai ay ngol dim mor da gnu da babo kira a lol dim moti la ga shak le nye le kato ole metitum. Wala ni ngini sula holo shole jintini holo shole Switzerland tongo li uni tia tengol na bone wuna kereshara na ko ndimi ungon na baye tena kesharin kesha na gura naki na keren kagenya wala ni kashora na igulomon muna kip na bom pointi na ranapisha na maje nefemka jitimu dhito dikeno wala ni ngini mairi ya maritene bom
1: Timothy Turiken
0: sauni ya kagenya Yaralio la rabali siyasa, wemba sharia siyasa rilo na koro governor ya county ya Kajiado Joseph Lelengu tenebarubunke lilo saini la Kajiado kakuta wale mai mai wale na kedete rorori na kolbunke yule mai mai tulitim lolo governor Joseph Lelengu alaibunga rolitim lola sani ikitokile manjishora iskato wale metito na wala kesha ni lentani nime huko na kengkari ya tenebaru governor yule lengu wale na kira masho na rabudagino retengkari ya duku ya wale governor yule lengu tenebarubunke kakuta le mai mai ena anoro na ibali na koro governor yule lengu ajo kelo nakala ya wubu holtungane na kogre ngode petu mlori kali bungere tolo sain la Kajiado ya labi nagari shata hole mai mai ngoro na glori ka tenkuku na gralo tulati longkali sungere tikira mwana abishana ya rabla gino nakale lari kopo gira masho ya kubisane tashikina kengkisuma ICDE te county ya Kajiado iflin simpeyan temudua na kore kilingiti tonka ulele ya wade ya poka kinyewa
2: Amure garra ala pe yai maga nasiai amare joshi na bali yangai mai boraga ranga no le mai mai are joshi mai boraga ranga ore fare jo mai port wasena lai mai ngora yo le mai mai yororika ai mo sena sabo koling wasena le mere na ba do manya ke ne la le rayo na di lo lombo e yo lo yo gele na sai na le gino ya do manya ke ni di lo lombo le menye e jinge musagara na do mu na yo lo ki anka ngai na ba rumo na bui ai dab hajo ki ero raba le sia yo musagara ana sa jara sabo gol tim lang ne ra le lo ama video le mai mai bora ngano le lengu a rejo le lengu ka ibu na ba enkare na isujegi ninye enkare na isujegi ninye anda ngola na moro lolondo ne alera musakara ne ngiri ro le lengu ne lo karo ka ke bembi bora ngara ngano le lengu amuru mura lolloki ndo yori ki dotu ne jimo ngola le mai mai ni majume anwa re ne ngori ngo peris ero mura lolloki ama ara me agwa ninyo sene rai lenye ke gel ra jiba mai wor bungei lai oya ma do ira do ni ngili wana separa e me agwa ninyo sene rai lenye oya ngna ro bungei ke gini ngini ngi kangai do rugu hwa legai kangai la rugu hwa itu akara no mara lo gi bona ngar nenye kayela ji ke ro shila sakla ini ni ge ka gen do iru ani ngini yo le tra pe ya jo na wore ba re jo na dua men entumo e county na kwa ti kwati biru do le lengu a jara la mai mai ka so la re na
0: wala wono ragi yana ja hebal nyana ko or gafanai Joseph Lelengu ngujire or bungi le mai mai nyana bari raga na kay balel rabal nimme kure na ke shiko sedi e ma holo mon te ngoro na kete de ma na ken ken ngol ngol na tumo na e de magina kay ngol ngol na tumo he ma sho na gino pisan ya county e lo na ko tuti ki la so ja ko bungi le mai mai de bo katrao ole meditum
2: ama de lele walan kangai do rumwa yul tim lenye kangai do ipanga rol tim kangai do ipanga rol tim lenye itipeka ole molomen ki jafe miti wa rejo esevara na ni nyu hala kili liyara la kaunt ere do karu lele we ki jafe ere yoro ra yage oye oye mi do ki nyal siasa mo nyosa bu ni suje gi ndai ora ge be en ki gwane na resha rai peri sanga bana yana resho kina sa yo lo mana la sha la yele mai mai ade ge la mai mai kayo ki as ne jo ma mo ra ge nyole seki amo nyoy wele musana ajo ki rango ro peris amernare amara are ne ngoro ndo lamai mai garro neldo ajigi ndai na resho garro oye kana resho de garro ajo na be ma khairat na omo ndai be gya holo omra ran ni giri shindo gitu ngo wasi ama de garro na resho
0: wala ngone lo mon na gele lore mena yina gis ni kar ko lo bunge yule mai mai ne putina gen ko ngono lo siyasa e ne jo ke shia na gene wigi ne ka puti e gel na gela de ko kle ne ne me to gini na ka jinga gi siyasa ka puti
3: Yo agala gara bariko. Eso me da yo agala que ninja no nadie. Eso me da agala. Tiro que agala. Ne ya ni de ko ne. Que sai ni sin de bia ni de ko ra mo ra ka pte. Ana bile ni ya ni si yo ko de ko de. Mayan FM.
0: Enro yoro magret injere megrana ka sabayu injogori hembago ngusi ala lelem pusel to alongai ke county hore ke juado holo mon naglo holno ngoni horo goda kiyo gor ga fana ile county en karena ro parti ko le dutu ne to borri na holo moni o grana ka mananchi de grana ka na ka lenki gona na shiri gina ben pusel me shamo county ka jado wora det e magana gor ga fana yira shigi county ka jado joseph lelenko injere ranya na ko ru ru ra shigi ngusi o sero ke ndblesa yiro ngrana patora isu diam ruto aita bayana gin kishoro to ila meta shigi kaunti ya Kajiado wala mwanaage silo hoi magrana age siyana eguli aari kukule nga jamaa ya grana kabu agene siko nge na arulwa reserikali tenebo KWS
4: yo aloni wanaeldo na wae magi amma ila nasa wako wae maga mbuzel wako wae mbuzel mdo ya wana wae magi naga jika wala shala yole lengu relaxa maroni wala jila yo aja ibulisha yo wakua amma yolo na nage yu neshuge mbuzel neshuge mbuzel Nashukia mbosel, nene java ruto ni sainando kini mboking ene Kajiado ya mbosel. Na hiri mwe handa kiyoma Kajiado ito mbraki.
0: Ei balinya sini raigil noti peristo biko tengare doko ya hengi nga sienye hana ido horobo ngele lo sain le kaunti ya Kajiado ka kutole mai mai ay ngoltim orobo dak noti halu na kultim otila ka shaklenye le kato ole metito. Ibale peris la moni di na ngem ruri kelu nyedi ya mashe evelyn sime yenne ngob sayin kisuma heri shari cde te county ro kejuado engasi na ke peris rurara na wale mai mai haru na kala ishin gur yungul dimle kato to lori kale gavana ho gira na ga strenya ti enge sha hilo ri kale gavana e jo kare shiro na ngole wale mai mai injire gelo na kai shoni nyungur yung e sho na basni nyi gur yung nyungur na ga kura wala ni onori ga le bunge to lari ya porlu so yilo kan ne re tikita ma ona o tikita ma re be dur na barnya ngoro olodika le governor
5: na sita yamu dikelunye tikiti meruwe shikiti ondonyo sambukiti na gayidone giliwana la yololo sholangajo ama rushuko gine nanwa ango kirarade la rinto mona ishida sido idwole la rinto mon nigele gino ngola rushuko gye na kula na bo na loida irishishota kane na resho kajo ngole idote na very sana nana amune kebasi na nwajira ngoriro leketenye Kajira ba tano lenge denya agoriegi na ni jubilee ne ni nyodiem na jogana emesiba kajo wolega na ngelayo kajo wolega na tanga nena fesho ne agore na nwesira inanda ne nole mai mai oi oro runga lolo sholang mheshimiwa mai mai kinyohiye kinyohiye ne roni ya dena siasa kani ya dena siasa ole na gajohi oro team limno ore runga na ligi nyoh ni mikin koron
0: na very solid limo erumranage peris na bo injere ekeshona ke ngoryong enjalo le boni pokin na kolo na le na risho holo na kale bodro ne reba encarni ni na khay ngora ge kura na tolorika le gavana
5: aya gana yo le kilogwa roni rende na yogi mheshimu a peris yo do yanga na khay zo bro bro ngi kwena yo do hiki nga tinga sango mheshimu a kolo made jashi adeja pa Ateye adinga ke senate Oreda wono rika le nominate dati jinga Maro la yoni oke luno Lono shole ya kaputye Enyoro la yelonga nyala kera madarenye Ajafa ateye Teniki bonuwa nyengi kwena niki imnebo Oreda ato yena misa nenewe yi Ujua kata nanuwe shole ngolo makula Mweshimu amatu ya ekincha ikata kikula Ujua kata isho Mweshimu ole nengwe ekincha kata kikula Edru Mweshimu ama ima ekincha kata kikula Edru Amanyo lingi dinye kaisha gara kula Eju Magroshi agayemo Ya Magroshi agayemo Kwa oro lariko nile natesho loinyo ajo mare jo peris Ajo sinanu ninye tame kashakolo Tene jole moloma peris menye roro sinanu ajole moloma Tene jole mai mai peris menye roro sinanu ajole mai mai mai Tene jole matu ya majo kichukula Kake ora kepa alo Nala wengiru mwati Tene jo ooo Ooo
0: Nasir Nushia Gemayul. Orang ini esulah nak kalau sholat Argentina kalau sholat Switzerland ingoliuni. Tenggol na boh ne buna ka wajing e risharon di mungwan na tumu yugi na king kesha na lido de guya SLC World Cup e ki buna ka waj Argentina hagu na ka wa tumure olo sho le England de risharon na ko SCB Finals dene na team mungwan na gana tumu yugi so na sinje England olo sho le Norway kengol nabo tongol yare telo na kengol e homeda na kendori sengol nabo wengol nabo ter shara na holde kanin le kamay deni na kaagu ay shwete bu it nyaga na khapone gel daga nin to moni ni na kiguran nebo na kedlalo murano lo shule England e muna kana goli pokira na ran woro hole gurarani Jude Bellingham ay to gina sengala show e shara na rabari na ke shara e semi finals wana ken kay an kay e shara semi finals na kiguran lo show la France tenebo o lo show le Spain e gina kay ngoro lo show noir yo gina ke sengaba e shara finals e bu dan kay ngoro o lo shebo lo na kala atum ina milshi ni lo na kay gala ilipi ilna milshi na ra na shara lo show le Argentina itum na ga kuna ko lo mo pok no ibra na ken giguran e na ke sha na ke sew sew wa hadi kap na le do ku ya tele lo show na show do le USA Mexico tenebo o lo show le Canada e mo na ke K24 TV K24 Plus dene bona sinyi to mi do na ga mo na e na ki guran e mo na ingreshini e ma yen fim ka ji tim modi to ke na to ga shugunye e ga na ga lo mun to gro ki tene ba sa na abshe na endama e ka yi wagi endama na mayena.
6: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: My NFM enkidesheni nininingiro site kiza momwana rongolo ngina bishana ewiki
8: mayan
7: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
8: mayan FM itnabo 1.9 bishana ewangan olosho
7: kijashe olaininingo nilangle mayan FM amo intagololo sholan naina pijegeta ewangan tolosholema mato bulutenebo pijege bula irori yoktiniaro lomoni liwine bega mayan iri wargile welino emo arena bo Ormosori, ormosori, aye, Mayan FM, ewangan olosho.

0: doy
1: ha
0: ni nya se wara
1: ha e mai bu no su dwa
0: ile ne ri
1: ha
0: ne ri wa ba lang
1: ha e mai bu no su dwa
0: sumara e ri il do ne ra si da wa le do ri ani ye su lai o wa jwa re lai
1: ha
0: o wen jere zai
1: ha e mai bu
0: Sudwa bunga na boisu
1: ha
0: sida ye yesu
1: ha he mai bungo sudwa
0: ya wo sudwa ngo
1: ha
0: ewe na ibun
1: ha he mai bungo sudwa
0: kore danieli
1: ha
0: ero ribogi
1: ha he mai bungo sudwa
0: ya riengu modo
1: ha
0: ologara
1: ha he mai bungo sudwa
0: wera nyorara
1: ha
0: yorenga yengo
1: ha he mai bungo sudwa
0: eriwa yesu
1: ha

Okay, sepa karukula jo maisho yang kai yang kanyi wengi se sanati robina bon point in na bisha na mayine fem na grasa yo kan ba so pare gato kolumba na kan mayina da e so pare sho e nyorata ni gin chore ngolo ngata ta ro na gan golo sida yana ola ni ngoni do jo bogni di ton kawle lim kabi ngol ma sai na jo kadi bo sana non kai bo grade ki do gan kai ya shira ngara gen kishina sho yo kolo itoria ni tona ko shukuru Mwenyezi Mungu tona ko patia utukufu maana incho yo kan golo no itoria ni Encho yok biodi shu enkai yon rasin Ito nyora yok pabodi shu mara Ito ramara yok enkai Encho yok nage nabu shu Encho yok enyokrata Imola mola yodo alisharpokun enkai Ton ibukun unok enkai Ton kirikir unok loitoriani Nige da shu enkai yon rasin Enkanyi renge sesa kabeza kabeza Tiro ibina bom pointi nida na visha na maa yenefema Kinarikin enge sesa Kinarikin onage nyohra tolo itoria ni Ntio mokaka unalika maua Tiro nage nge sesa nage maa yenefema Kama kawaida jumapili Saisi renda mamaraka mpaka nage saa kumina mbile jioni

0: ndio nimeingia ndani ya nyumba. Ari jingwaje kwa mpigo, kwa mpigo, kwa mpigo, kwa mpigo na nguvu zote. Nimewamizi, nimewamizi, nimewamizi. Haleluya, watu wangu, Bwana Yesu asifiwe. Erotonga na dosho moto kanisa nage na jika kanisa nage FPFK. Kanisa na ji full gospel. Kanisa na ji KG. Kanisa na ji nake redeem chan. Kanisa na ji pefa. Kanisa na ji Catholic na shu Catholic. Kanisa na ji ACDA na shamba kudangula yungolonga Jumamosi. Kanisa na ji baptism. Kanisa Maranatha. Hallelujah, misi yanga ile misi yanga na jasi ya hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, maroshu yanga ingai hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Doni mengia 212-342 yanga, nilu nyanga na joma IRFM. Nimekuletea burudani. Kaya kana kenche kwa isabu, kwa lenge nkwenye sabu, kwa lenge. Naga yaga sisi ngulutio meloka tuku naga ligi ntishipo lingu lingu lingu ligi ntadamu naga mwajina tankai bere ni jongu na jiki doku ni damu naga mba ringi ntaka naga nakura bishop ya doka nisa ino kora pasta ite ndewo jita kanisa jita hallelujah.
1: Kwa hivyo kwa sababu iyo nyumbu ulo singulula isho ni newo jina akila ita damu mba asobari yumba naga mwajina ringi ntaka nolo iroja nita mkolonga rara yanda naga ulo itori yanda naga ulo uja moro gali ra moro moshele moro gesiri no ya mayanda nake orile anka isu ba nake ingwa nake mbuko singido litoria ni lingin tengena do ropi shop da kanesha lingin tengena nake ropa sari na uji referent ndi waji ya ulo shi singa lanka yo ya wana ulo mwanyan kolonga ya tata ame kubarege siku hiya leo ame kubatia nema ame kubatia nguvu hallelujah.
0: Toka wa nazari gara. Toka wa kabisa. Or mostori na abishana. Uniare, or mostori na abishana uniare. Naudo are uni are na bo. Tada mosi 0702-393917 kili kina kaja kwa muri kuna sai na kai kila tumia maene FM kili kina kaja kwa maene gani karibu linge maisi zanga iti ne bumbaka saa 12 jioni mpaka nage rosai nage ntiba kaji na nwenkira uni oromahan Steven ole saringi aka kijana mwepesi kama kawida agaranga muna simu nagili kaja uko maene gani tulomoso lina abishi na lomoso gari uli na udo na mbona abishi na hilo maene FM
2: hilo maene
0: karibu sana
2: Steve Saringe.
0: Kabisa.
2: Ndawo my brother.
0: Yes.
2: Subo ole my brother.
0: Subo ole karibu ole my brother. Kayilo?
2: Saitoti Francis.
0: Kabisa.
2: Daya ngarani ndanganya na she.
0: Ehe.
2: Imena na lengo ara ndo yero.
0: Karushi bunye.
2: Nene si bemo tambo, nene si bemo tawa gamaya.
0: Yero na gato hono.
2: Eria ra wosi dung agining agira ngresa, dungore angagresa.
0: Ndio.
2: Anyway, kita langkai dah boleh.
0: Yes, boleh.
2: Langkai ni dimeyo.
0: Yes, boleh.
2: Asal mana nak kanisa kama kawaida. Ejo la bulan lah umai anak.
0: Kabisa.
2: Ini nolak sebab ni Ezekiel kare. Iro langkai yole.
0: Amen.
2: Maka ini tu gini sedan. Orang mabari sujeng kisahnang. Kita langkai dah boleh.
0: Yes, boleh ling.
2: Kita sugunya langkai ni ni nampak agak serian.
0: Langkai.
2: Abala nama ire dungu na kolomi kiyo mari.
0: Ehe.
2: Nda uanga si ire dungu na kai kukira amuru wakara nito zina arumu.
0: Ashina ling?
2: Kaji kuma mari ila nyingi toka ina nyoko denjoe. Kira ini kukira unni. Kui ui ini kukira unwan. Kupa estela yu alangkari antomono nyenye. Acha amala kanisa.
0: Yes.
2: Kaya lady. Emuruwe kumbapo wakin mamangishi ama machariki. Ramah sebo, kalau ini kita nak jadi meriam-meri sering.
0: Ah, sholing, Francis Aitoti.
2: Sholing.
0: Jom kita main negara tegol lah. Ayo kita main jalan ini. Main family lo.
3: Hello,
0: main.
3: Ya, apa nak sering?
0: Wee, soleh uga.
3: Hey, how are you?
0: I'm fine, thank you. Subo, leng.
3: Ah, subo, na leng.
0: Karibu sana. Amen. Yes.
4: Mambo vipi?
0: Niko sawa, nashukuru.
4: Kaja ngoma pasta.
0: Kara super katukul. Karibu ole my brother.
4: Hata mimi niko fine. Ni mwalimu Meteoru from Mapashi.
0: Yes.
4: Itujungu dad. Mama.
0: Ndio.
4: Brother spoken. Alilu tona pogin andama na mayana.
0: Yes.
4: Rasaringo na tuwega malipua.
0: Asante sana.
4: Baptist Choir.
0: Shule ndio kaingura kabisa. Mayen FM lo? Yes, Mayen FM.
5: Mayen?
0: Yes, karibu leng.
5: Saringe?
0: Yes.
5: Mambo?
0: Niko sawa kabisa.
5: Kazi Catherine tenguru ndio soi.
0: Yes, Catherine.
5: Uko poa?
0: Niko poa, nashukuru. Kore ye mamangu.
5: Azizi sina nara sawa?
0: Ndio.
5: Abi mama Jane. Abi mama Tianda.
0: Ndio.
5: Abi mama Moses. Abi yangu wala ganti. Na fans wote wa Mayan.
0: Kabisa, kama mloiti mamangu.
5: Ari injosoi.
0: Te Kajiado.
5: Era Kajiado demuru asinya.
0: Na raitu mito mayen.
5: Barimito ole.
0: Ashi ole mamangu. Wow. Alright, nimekuja sai mito mayen, nimeombea hiyo mayen hiyo. Avana sai avana potete na. Sai mayen anasema mimi avana na katika avana katika sai. Sai ngaki nge hiyo maneno network inakuja vizuri bana. Inakuwa suave kabisa, inakuwa kilie ni rosi rosi na hiyo lingine sana mitambo tangana ole ile ni Yesu Kristo, haleluya. Ole uko mko hiyo maombi bwana. Kabisa ndio bina bomb point 10 na navesha na mai na FM ka jina nani kirawoni una mahan Steven ole saringe karibu lingi na kali ya mbali mpaka magidha yake mpaka na kesa ngapi mpaka na sa tomonare in tipa ole ni ndio ma jioni nimekuja na masitori, nimekuja na vituko mbalimbali, nimekuja na anapenda na kesi kurudisi wa miloka tokolo merada ngi mpande na uji saa 12 jioni utakuwa na furaha ya kuna gere nchapa hisabu kwa lirada tada mwajo ule siya ipuna shipa ina na yaka usingudoti wina siya wa masitori kuhusu na gama kanisa ungule ba kuma kwa lengo la iningoni na kendi msiyano rambisa ye munaki star 5 eno star 577#. Eni shama kaisi muna ronya mairo nyasiye denebo mairo nyasiye denebo la iningoni ronya siye star 577#. Eni 577#. Eni gelu na kulobo kusobote ne waji amwiti robo kusara robi ya ni neti ole meta iti geni kito yoba mwole bati nola iningoni ni ungula nola iningoni ngoni nyempisa ina kete mkweto ina lele kato kule mincho kengoli iti sedia mkwato ngatata egele mkuma yoro nga kato robi ya ni muna kena kilo na kulobo kusara iningoni meraro nya star 577#. Ningoro nyempe saite ngoro na kana leka tokolo ne akoya kuna ko bo ola la isulla ko obo rumbe saite tebe ngoro ngata ta tana isha kilo dai kai nagra isho mpe sai ola ningoni kila dakika ne miete ngure de shore ningoni amu ola na kibingu de shilingi mpe sai ko tika kala igura nyola ningoni ningura mara mbili mara tatu mara nne ni suja ga ye filingi jukuna na sms ne oji ronya ka ye star 577#. Any star imit na apishana hash ni globo kusobote ni waji ni peke mpisa ini gire ni waji ni ngurani na ake ay ngoro mpisa iti yang kweto na lele katogolo kashu kunye ngurani lopo kuna wakili ngoro mpisa iti na kata ay muna kena kuna jene chesa box ole ni ngwini na tutakuwa tunasonga kwa njia ilio mufti kwa njia iliwa nzuri tena zaidi ole ni ngwini ay mwipina 1.8 nera na apishana maji ni femka jino nustilo le saringe mera kwa rekesi muna mairo nyesi star 577# mincho kingwini de siadi leo kuna pesa aisho kwa mpisa ya leo kuna pesa kuna watu wale baiki sana audo kamili nera rukone kwa baya tiktamu kwa mpisa ina baya shilingi 1500 ama ra shilingi nali krona kama shini ya iti ni weji mera ronya star 577# ningwini mpisa hii tenkwini na kena lele katukulula wala ningwini karibu ulinge eno wangka ipo grei asho kunja ngamuna simuna mera mila mari
6: Maya Ian FM
7: Mayan FM na
6: bom point
7: na
6: vishana
7: enini
6: kuto
7: yuk na ro county
6: Mayan FM
7: Mayan FM na bom point ile esumiso yuk Kajiado county.

ke sepa kalau la jo inor chore nor chore yeso super link na le migingwa ikata wala ningoni te kuna saina ganda ma te kuna saina ganda iba te shara bogni ti tenka ori te ndama wala ningoni na Mwenyezi Mungu kwa pamoja na wewe kila wakati na kinchona ga majira na kinchona ga ngra yempiri senye enyor renye kai na de shumara na na bijito anor chore or chore super le migingwa to de shara bogni ga gai digi digi ni gya marie te shara bogni na ningoni te ribina bon point ni na shara ma yene femi gra na ga ya renke sesa na ga ma yene femi ka jira na ngra woni or muhanna kijana mwepesi wala ningoni 07023

0: I like it.
1: Yauni or Morana Kijana Mwepisi
2: Kese pagaruku la jodi nagarwenki Sisa nagama yine fembo kio lengu jumapili Sa kankapi sa nkapi sa nane kamili Omirashi nage sa kumi na mbele jioni Mpaka nage sa tomo nare nage nteipa Ole ningu nito jupo kuniti Ashulenga na onka ipo kilore Ile nage nini ma yine fembo kuna sa yinage nteipa

0: Crystal Music.
1: Orale yo, oh, oh, orale yo.
2: Niki bodogo ya.
1: Na na na na na. Aha. Igeji intemo?
2: Yes.
1: To singolo na ke geji mama intemo.
2: Singolo
1: na nake dema ko Samerino.
2: Mhm.
1: All the way from Samburu County.
2: Yes.
1: Yola jo ora ko lamara nake la Samburu. Tena yolo dara nuko Samburu ndo ngi enjoy muziki. Amwara njeri anyari. Pero singolo na ke melo kage no shigata yolo ke Samburu kidogo.
2: Yes.
1: Nemo lo sino shigata a sida yembene.
2: Ngoja.
1: Kwa nakara dua, kedia mpesa, balance vizuri.
2: Yola ajore vengu, miyata kitu.
1: Kedia no shi, kedia no maksima, minona yola ajore diene. Mekure tumia akili. Yola kedia inore vibagi ya mpesa hii.
2: Mekure
1: zishaki. Nilemu oleng. Ya kwa kumori wala, yantu wa kemi ure, miura kia yewe kunyuni.
2: Niti wano lori influence, wali chani.
1: Kula, kula ni, kule ni chakula. Inkilo di ajimpi manabo, hai mirosha kolo lewa. Ongasa
2: inkine.
1: Ongasa inkine. Ore bigro no gurekara na ara no shuri na umu nushuri laruka no shi kera nikijo chukora.
2: Yes.
1: Ore bigro niju, hoi. Kaido shira kona gara.
2: Ehe.
1: Hoi. Kona gara.
2: Irejo na nagara.
1: Ndio kutoto kuja hapa.
2: Irejo nagara ora akili.
1: Megure, erala mosesi. Eri akili yeko pnedo sesi na yeko. Yani, keri gap.
2: Ehe.
1: Aya, pole pole pole. Ngoto aye. Ishika kula, kula nini? Nendake 500. Kila jana nagara akili kabisa. Amo?
2: Ehe.
1: na rebejing mara jo hoteli grada na yororo bill.
2: Ay, ndo marala.
1: Ay, ndo marala.
2: Wacha nilipe.
1: Manga yol dia jo raro shola lang.
2: Waja.
1: Waja, wacha nilipe. Ke ororo ika ke wara kano shikara da torono hali.
2: Yes.
1: Neta di lewa la melan.
2: Ehe.
1: Ure mera nyembesa ime lwa nyo ure ungur. Ninye ni mera lwa nyurit. Misaidia ini nye mera nyembesa ime. Hakuna mtu wana kujali. Lakini ukipara anti la oisimu ii.
2: Eh.
1: Anti. Tata.
2: Tata.
1: Irasubat. Kure di avantai.
2: Ehe.
1: Nimi no ling. Aya. Aya. Eto siya madaro hake.
2: Kako wana namakata
1: gii. Kako wala siya madaro hake ngiri sukari.
2: Ehe.
1: Such things, eh?
2: Kaka wara nabagata giyengira maisha. Meti yoro nga nilingu.
1: Mea nabagata musa na sana giyengira. Ure most of the time. No, sana iti. Dewa nga gini mudo shia gengaja.
2: Era esida yini mba.
1: Iresa. Nimbaya sana. Na ina vegi yini rado nga reform.
2: Yes.
1: Te tine weji. The situation.
2: Na nage vegi yini njo ye. Nage nirisha na niresa.
1: At least upata kakitu. Anzere, jore na aga yote ni sir *577#. Nigilo robo kusobote na nagirobo kisi warele.
2: Yes.
1: Na yangu kia something. Amonyo, medhiribo kisi uguni. Togi.
2: Medhiyo uguni.
1: Medhiyo uguni.
2: Medhiyo uguni. Na uwa rakefe ya kuduwa la bahati. Pe inangare.
1: Amori rasa na sana. Ounga nedhiyo uguni medhiyari. Kake.
2: Kedia sana
1: uguni. Ure biyaku rest assured. Tayala jo medhiyo uguni.
2: Yes.
1: Medhiyo uguni.
2: Wow.
1: Na ukore pigia lobo biyangu kia. Ure bokito kina jatu lobo kisi. Nige mpiribiro gini kweni no.
2: Yes.
1: You own it.
2: Ure nikishukunye saa moja. Kenyoi saa moja. Ura kepea kindiba anoto nage inkorokyo lomone saa nabu. Nikibunusho nago lai ningu ni hinti. Na nikibunusho
1: kai chanwa ye. Eki akisha rajore kubuku. Mutu amepata kitu.
2: Amu yola ajo by the way mikiba yoro lai ningu.
1: Yes.
2: Na Nushuo long nena. Nushuo long nena na ege agisha ajora dage kubeba.
1: Yes.
2: Edildo nganagla wiki yao itaanza vizuri.
1: Basi. Nore tialo nage mba esiasa. Mwiyola jokiti ya tuona garishara ni kijona garoli kiyola rikoni.
2: Yes.
1: Itodua Irungu Kangata.
2: Irungu Kangata. Hamefanya nini?
1: Leo kule walikuwa wapile. Nyahururu.
2: Ehe.
1: Walivamiwa. By the way walivamiwa.
2: Yes.
1: Adua post na posta naga a few hours ago. Ejirunaga my driver gitari has been shot in Nyahururu during Linda Mwananji rally. Erangoro kwa aldera baile nye. Yoloji ana gitari. Mwere napolo kare tiyage keumbu tekisi.
2: Yes, keumbu.
1: Pia walivamiwa na mawe.
2: Walivamiwa. Kido lojita ata by the way content creators.
1: Yes.
2: Kumoko lengu loingu anage inalo ekisi. Ajo eraba
1: kejira alewa
2: eraba kegira ajo kama umetoka keumbu
1: inyalaga bangarne keumbu
2: inyalaga besia ye keumbu Mayol nanua joga yesita biashara nili na
1: geumbu. Narudwa lakai derapai nake lerodi ina elinda mwana inji.
2: Yes.
1: Arudu ya gire nasuna aga masaibu na ya maye.
2: Mm-hmm.
1: Sijuka muliona lori juzi kipigwa mawe.
2: Niliona.
1: Elejera yoki nebija ngari aina ya Prado.
2: Yes.
1: Nebo ya gire ranyono kidogo.
2: Kilo duwa ilogile wale DCP by the way.
1: Mm-hmm.
2: Hata wana lament.
1: Yes.
2: DCP wanalia.
1: Wanalia.
2: Lori yao sijui ilifanyua nini.
1: Niyo.
2: Tidialo sijui ni Gilgil ama ni wapi.
1: Ehe.
2: Ehe.
1: Mambo ni mengi.
2: Mambo ni mengi sana.
1: Masando machache.
2: Niyo la ajo by the way, disi nye nage campaign all kalau.
1: Ehe.
2: Edisa hii trending.
1: Yes.
2: Tindiara gina nage ejiro yore kulole wale UDA. Ehe. Wameumwega pesa.
1: Sana.
2: Rejo ya gira gilumana
1: gas. Nini.
2: Mattress loige or not for sale.
1: Ehe. Yes.
2: Leosi. Loile spirali.
1: Yes.
2: Nijia wewe lunge jito Senator Medhu.
1: Yes.
2: Ajo irmateresi lolta mwia.
1: Ya kakiduwanta.
2: Ya kakiduwanta. Nige ero not for sale.
1: Marudua lungani lolta kutuko na peta. Logas.
2: Yes.
1: Tolta kutu lenye.
2: Mm-hmm.
1: Atayana vizuri nere nkobia.
2: Mm-hmm.
1: Na gero UDA. Kaka gira ajo. Sisi tuna. Ningumu. Nimpaya. Nimpaya. Gira ajo na nakobia. Kashoba kwa meradu wa rega lagas. Amun ninye ticket. Lagas. Kwa kwa
2: nabu. Naduwa wanore lagas.
1: Nairo nasi batu.
2: Gira uduwa irugulega ilawa. Ya mtandao. O gira adu nkobia fulani. Sijui kama hiyo video imekufikia.
1: Gani anakata kofia gani?
2: Ilewa ora la lema bwana. Negra
1: ndio ngobia MYR
2: ana. Yes.
1: NMA Youth for Ruto.
2: Yes.
1: Erodua by the way ni
2: ngira. Negra ndio ngobia
1: Erodua.
2: To la lem kila mune ro la lem lenye by the way.
1: Yes.
2: Ni rage yo ko lomran ga jodi omwan.
1: Mhm.
2: Ibu ne ngobia ngejuku.
1: Yes.
2: Yes.
1: Nedu ngilewa.
2: Negra ndu.
1: Aha, ore duota nano.
2: Mhm.
1: Urbeng ngot lelo lelo turuti lor barnot le julo le mwanaro kama
2: yes.
1: Barnot le naro ko da runa duata
2: mm-hmm.
1: Kaka dota jo e to kajado e shometa le kipia
2: yes.
1: Unanda samburu
2: mm-hmm.
1: Era man manaje ga yodo na to lubotu na basha olo shole ma
2: mm-hmm.
1: Gire ngora ge orai singura yi
2: yes
1: e na ga namna rijo
2: mm-hmm.
1: Ore dwera sabata
2: mm-hmm.
1: E na e rumo yo gire barnot le ma de siadi o for the longest time
2: yes.
1: Ore darishara nado
2: mm-hmm.
1: Edhar barolema wako nyuma sana
2: yes.
1: Merumiro kuna opportunities in fact
2: mm-hmm.
1: The only opportunity na hata youth lema
2: mm-hmm.
1: Tekila kona nati
2: yes.
1: Na olorika le hezena le malikiana
2: mm-hmm.
1: Na urabaldo nga nishona Raila Amolo
2: yes,
1: Odinga
2: yes baba Raila Amolo Odinga
1: jukona nipata
2: mm-hmm.
1: The only youth
2: yes
1: onoto a position tenkajia maa
2: yes.
1: Na ure hezena mm-hmm. Na kade marija nkongoni ya mu
2: mm-hmm.
1: She fought for that
2: yes.
1: Mejikisho ya katoonda
2: ama ila mwaba
1: kilo duweti campaigns
2: yes kone nyaba 2022 by the way
1: mm.
2: Alikuwa na baba hapa kwa hapa
1: yes amejipeleka
2: yes
1: amejifund erije nga twalewa
2: mm-hmm.
1: Nekurdiala
2: yes.
1: Amejiabe nkoryo merabe nkoryo or but not lor maasai na jota movement na igena
2: yes
1: jukuna nipata
2: mm-hmm.
1: Ni dola jwendele tuna agolue lenga mumu
2: mm-hmm.
1: Lo fikirini ya wakira adaware
2: yes.
1: Lo watu wakubwa sana tajika
2: yes.
1: Neulusha atumu na pochini tengarage esilani nye
2: kiluduwa inake inakataba peru mweze na nage inarishaba ni rololo nga naku moku lengu mba kumoku
1: walengu
2: lushi yage failures
1: yes.
2: Kage kiluduwa eze na pa pelo ninye aerope
1: mm-hmm.
2: Nile jo adolda lunga na o grajo o sijui
1: uh-huh.
2: Nimefanya nini ndio nipate hii position
1: yes.
2: Kake edejo ora mm-hmm. Vendo kinatudua baba
1: mm-hmm.
2: Na hardwa kenyi
1: hardwa na kasema mduro dua
2: yes.
1: Na kadi mnanua rejo
2: mm-hmm.
1: Mungi kira dua kao utaro kena kajene lero
2: yes.
1: Kadi mnanua rejo nito kinatunji
2: mm-hmm.
1: Ore nana bidi na kikiro teche lorika
2: yes.
1: Zena
2: yes.
1: Tengaji wa maasai
2: mm-hmm.
1: Tengara gila kodo digo buh oda rabat nore lenga jama
2: yes.
1: Ta national umana national government
2: yes.
1: Ni nyago lorika duwe lati palingi ni marijo nyege
2: metele
1: nga
2: nyitara
1: tuwa barnotu kukulakaro nga nageja kama yolo nga altasaji wazino
2: yes.
1: Mama
2: mm-hmm.
1: Methiri barnotu napata
2: yes.
1: So wale betu movements na ijo ona
2: mm-hmm.
1: Na ngore legio maana na marijo lorais
2: yes.
1: Wale po rais soy mwoto 27
2: mm-hmm.
1: Na kathiri barnotu ya maa emeza na kadubore yes. Nga jama kadubore barnotu mwobone maari
2: wow.
1: Marijo kumuku sinjo
2: yes. Mm-hmm.
1: Ore bea kuleka watangoro ndangai party
2: yes.
1: Marija mwona mbala jenga wakiri ngoro lorika
2: mm-hmm.
1: Tuwa assume siya marijo maasio maasio ajo
2: hata tuseme ni Kalonzo
1: tuseme Kalonzo
2: yes.
1: Ndedi movement na jo maa youth for Kalonzo
2: mm-hmm.
1: Na isida yolim
2: yes.
1: Amore ba Kalonzo yuma
2: mm-hmm.
1: Neta kitu mbatula lema opportunity Wewe ndo gina rina bega nda wari diaji.
2: Bega nda wari.
1: The block.
2: I am.
1: Iyo tu. Tu yes. Kwa block. Tu bade zi opportunities.
2: Na tu jitu mebuan.
1: Mi ndo gira rag.
2: Yes.
1: Wewe ndo gosa lore dempi dola jo etime sa ipo wakana lore den. Tankara ge they take this advantage.
2: Yes.
1: Wewe ndo gani go nengor tena rishata.
2: Neta uate.
1: Neta uate. Netu manu oleti nyore.
2: Yes, taisiri.
1: Taisiri.
2: Amere radi, by the way, olunga ligiluru itai, tengaji ya mama inu, aishendugi.
1: Na mare sergali ni marajenga na rushato.
2: Kon, iyebe nga saipangu itai kon,
1: mpaka
2: ligiluru namoka.
1: Yes.
2: Ore badaye, nebo nuya dola na duo bidino, you get rewarded.
1: Mpaka ibidye siyana elelo osher na sergali.
2: Yes.
1: Pidupolenyo, sana sana da.
2: Yes.
1: Kwa wale mwana jile kawaida, tupate mabarabara.
2: Yes.
1: Tupate hospitali.
2: Ni haki yetu.
1: Tupate shule.
2: Yes.
1: Tupate security. Ni haki yetu.
2: Yes.
0: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na idumsi yota center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule enini ngito Mayan FM noto nchipai wenkwi nye sabuti ato Mayan FM mkoroki olomono osingolutini sidan likishoroltao inti ringayu tiadu ingiri sheni nambari nabo Mayan FM.

0: Ryan FM.
1: Ryan FM. Na buong po iti nabishana. E nini kito yung Naro County. Tenorungan.
0: Mayan. Mayan. Ryan FM.
2: Mayan FM. Na buong po iti le. Esumiso yung kaya.

0: sebata
1: ore daiganie nyaka ge por jinke kampuni uh-huh. Na ugira na jore na gatu songwan uh-huh. Na kare gile por jinke kampuni
0: ho
1: na nyana igiro ligiro ye venya na jipanga tena na ge kampuni uh-huh. Eto nage etutugini aipo
0: yes
1: ndi agira na jie uh-huh. Ore enke kabu namba ja uh-huh. Number 1 3 5 uh-huh. Kiri agira na ye iniwe jirata eti enkite toki sahi
0: ho
1: kiri agira na jore ni negeru moltungani ngalusuni na ratikitam uh-huh. Yaro ltungana ipuni le dukuya
0: na sebabi
1: niri agira na jie tasiokita nape na pia tane anabaro sedi
0: weti
1: Toni ngona ji keji na inga wala dile keji maitei.
0: Oh, lelo.
1: Enoro na inye 10,000. Mm-hmm. Obona yake lo likiro shokiro.
0: Mm-hmm.
1: Eti nage kulega yuku moko leng.
0: Oleng, oleng.
1: Eh.
0: Kwa kasi ya ngorulonda kanyo wala isiet.
1: Yes.
0: Kuna watu watapita badu na kitu. Kuna watu. Kuna watu. Etiyoro boxo bole vyo tumi.
1: Yes.
0: Wala lunga nak 92.
1: Yes.
0: Engor 108.
1: Yes.
0: Kaya pata takwele kaya aja.
1: Mm-hmm. Kuni. Sijui tuseme.
0: Ubage leto butu.
1: Mwana isiere nage liwe na box
0: star
1: dine.
0: 577.
1: Hash
0: star
1: 577 hash
0: cheza kama wewe ukishukunye
1: ehe
0: ni bonus ya dola jo noto kuna lo swing ticketam
1: yes. Ama
0: bado

0: so ase na ski un sale
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Oh, kiolong ejuma mosi saro menare engka kenya o mesa shoso wan engka kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tuwa
4: ere Maya
3: kira namba na botolo sholema
2: ashamo intubulu yoga inta yok namba na bo Mayan FM
5: Heh, nuru nage kigira kuduga ya.
6: Mhm.
5: Kibonisha usuguna kwa dungani obesi mubaye. Yes. Alala jo kena rada 20,000. Alala tia gari newe.
6: Mhm. Anasema aje uyo.
5: Wow. Aje agale enoto. Aha, aha, aha. Na dungani ile ligi yoloro kabisa.
6: Mhm.
5: Ara ile nimejaribu na nimepata.
6: Yes.
5: Aya sawa sawa. Edebe ina draw.
6: Iyo kiri ya granaji. Yes. Amugiri ya grana aja kola iningoni ore after kila hour ne purjina na kikapuni
5: yes nore ne ngona be gidu be gidu na gidu poga tu ngani ni gidu jota eke yes
6: yes power la dile tu etu
5: netu
6: msininje
5: eranga lusuni mire tu mi
6: kalusuni mire
5: aldonga ni obobo
6: yes
5: kaika lunga na enkalusu oje ngolbo kusobo
6: yes
5: gidu mitu male gidu mitu
6: nakupata
5: 5,000 kaika lunga naka
6: Enkalusu.
5: Na kuna hindi mnyekuna na marakatha ya naende manoro marakatha.
6: Yes.
5: Kulengano speed no.
6: Mm-hmm.
5: Na agali kiri boxi ukuni.
6: Yes.
5: Mwaresi ya machine tina jiruka kwa boxi uri na vacant.
6: Aya, wacha tuangalie. Pole, pole, pole, pole.
5: Yes.
6: He, orete niweji na mbox ya dukwe.
5: Yes.
6: Mbox ya dukwe.
5: Number one.
6: Wene miet.
5: Number five.
6: Wene ile.
5: Number six.
6: Yes.
5: Number one, number five, number six. Yes. 5,000 ayetum.
6: Tekila.
5: Megura na di 20. Yes. Megura na duote na doga.
6: Uh-huh.
5: 5,000 kakini megura na mara katha.
6: Yes.
5: Ara the same box.
6: Star 577 hash.
5: Twende kazi.